0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije, amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ugitegurirwa na Jidie Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge. Mana yacu Yehova, gitandara cy'Agakiza kacu, turagushimiye ineza yawe n'ukugira neza kwawe byamana natwe iminsi yose, maze ukama uduha ijambo ryawe ryo gukiza imitima yacu uko bukene uko bwije. None rero kano kanya tugiye kwigira hamwe n'uyu mwene data rino jambo rikiza ubugingo. Utabare kandi ukize umutima wiwe, maze ube umutima wo kukwakira no kugendana nawe. Tubisenze twizeye kuri Imana ugira neza ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya cumi na rimwe. Mose avuga ibyo kuzokwicwa kw'abana b'imfura. Uhoraho abarira Mose ati, hasigaye icyago kimwe, nzorekurira kuri Farawo no ku Banyegiputa, hanyuma azobarekura mugende. Kandi igihe azobarekura, mbere azonabirukana. None rero barira abantu, umugabo wese asabe umubanyi wiwe, n'umugore wiwe, n'umugore wese asabe umubanyi wiwe, babasabe utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu. Uhoraho aha ubwo bwoko kurabwa neza n'Abanyegiputa, bitaye ko uwo mugabo Mose nawe yari umuntu ahambaye mu gihugu cya Egiputa mu maso y'abanyarugo ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Mose aravuga ati, uku ni ko Uhoraho agize ngo, nko mu gicugu azonyuranganya hose muri Egiputa, abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo nyen'ingoma ukageza ku mfura y'umugurano kazi w'umusyi, kandi n'iby'uburiza byose by'ibitunzwe bizopfa. Hazocura umuborogo mwinshi mu gihugu cyose cya Egiputa utigeze kubaho, kandi ntihazokongera kuba ungana nk'uwo. Ariko mu Bisirayeli nta n'umwe azogira icyaba, hari umuntu cyangwa igitungano haba nuwo imbwa izogwangwarira kugira ngo mumenye yuko uhoraho yashyize itandukaniro hagati y'abanyegiputa n'abisirayeli kandi aba banyarugo bawe bose bazomanuka baziyondi bankomere ibobo bati nugende mwe n'abantu bose bagukondore inyuma aho niho nzocya ngenda nuko Mose arasohoka ava imbere ya Farawo aratse cyane Uhoraho abarira Mose ati Farawo ntazobumvira kandi ibyo bizotuma ibitangaza byanje bigwira mu gihugu cya Egiputa kandi Mose na Aaron bakoreye ibyo bitangaza byose imbere ya Farawo ariko Uhoraho akomanaza umutima wa Farawo ntiyarekura Abisirayeli ngo bagende bave mu gihugu ciwe kuvayo ikigabane cya 12 Uhoraho abarira Mose ibyo gutanguza Pasika Uhoraho abarira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa atu ku kwezi kuzobabera imfura ya mezi kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka nimubarire ikoraniro ryose rya Abisirayeli ku munsi ugira 10 w'uku kwezi umuntu wese yibiyabirire umwagazi w'intama uko amazu yabase angana umwagazi umwe umwumwe mu nzu yose kandi iyo nzu niyaba iri mwinkehwa batomara uwo mwagazi uwo muntu afatanye no mubanye wiwe bahereranye bawusangire uko igitigiri cy'abantu kiri uko igisa cy'umuntu wese kiri abe ariko muzoharura igitigiri cy'abakwiye kusangira mwagazi wanyu uzubutagira agasembwa wisuguru itarengeje umwaka muze mukure mu ntama cyanke mu mpene muze muburorereze umunsi ugira 14 w'uku kwezi nyene ikoraniro ryose ry'Abisirayeli baze bakerere imyagazi yabo ku mugoroba baheze babire ku maraso bayasige ku bishimajyango byomi no hejuru y'umujyango w'inzu yose bawuririyemwo bajye inyama zawo muri iryo joro nyene zitaze bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura bajye inyama zawo muri iryo joro nyene zitaze bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura nimuze muzirye mbisi cyanke zitetse shiti zitaze hamwe n'umuntu hamwe n'umutwe wawo nibinono nivyo munda nimuze mugire icyo musiga ngo kirare hagize ikiraye mugiturire uku abe ariko muzozirya muze muzirye mukenyeye mwambaye inkweto mufashe inkoni mu minwe muze muzirye vuba na vuba. Iyo niyo Pasika yanje jewe Uhoraho. Kuko muri iryo joro nyene hazoca mu gihugu cya Egiputa. Kuko muri iryo joro nyene nzoca mu gihugu cya Egiputa. Nkica abana bose b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa. Uhereye ku muntu no kugitunzwe kandi imana z'abanyegiputa zose amateka nzikiriye ko zose nzoyashitsa nduhoraho. Ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo, nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana nta cyago kizobaza ko ngo kibarandure igihe nzotera igihugu cya Egiputa. Kandi uwo munsi uzubabere umunsi w'icyibutso, muze muwugire umunsi mukuru wanjye Uhoraho, uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Muze mwame muwugira mukuru, kibe icyagezwe china hava. Muze mumare iminsi ndwi murya imitsima itambiwe ku munsi w'intangamarara. Muze mukure umwambiro n'icyambiwe cyose mu mazu yanyu, kuko umuntu azorya ku mutsima wambiwe uhereye ku munsi w'intangamarara ugashitsa ku munsi ugirindwi, uwo muntu azacibwe mu Bisirayeli. Kandi ku munsi w'intangamarara mukoranywe no kuba ikoraniro ryera, no ku munsi ugirindwi haze habe irindi nyene, ntihaze hagire igikorwa na kimwe gikorwa kuri uwo munsi atari igikorwa cy'indagusa. Icyo cyonyine kize kibe ari cyo mukora. Uwo munsi w'imitsima itambiwe muze mwame muwugira mukuru, kuko kuri uwo munsi nyene ariho nzoba narabakuriye mu gihugu cya Egiputa. Muri amasinzi y'ingabo nicyo gituma uwo munsi mukuye kwama muwugira mukuru, uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana, kibe icyagezwe cy'intahava. Mu kwezi kwa mbere ku munsi wako ugira 14 ku mugoro abe ariho mutangura kurya imitsima itambiwe gushitsa ku munsi wako wa 21 ku mugoroba nyene. Muri iyo minsi uko arindwi nihaze haboneke umwambiro mu mazu yanyu. Umuntu azorya icyambiwe aracibwa mu ikoraniro ry'Abisirayeli, naho yoba umunyamahanga cyangwa uwimvukira wo mu gihugu cyanyu. Nimuze mugire icyambiwe na kimwe murya, muze murye imitsima itambiwe mu ngo zanyu. Mose ashikiriza Abisirayeli ibyo Imana imubariye. Nuko Mose ahamagaza abakuru bose bo mu Bisirayeli arababarira ati, nimwirobanurire imyagazi uko amazu yanyu angana muyibagire pasika. Muyabirire agakama kaezobu. Mukajobeke mumaraso ari mugwabya. Mumijagire ayo maraso hejuru y'umujyango no kubishima jyango byomi. Nihaze hagire umuntu numwe muri mwebwe asohoka mu nzu yiwe gushitsa mu gitondo. Kukuhoraho azohacha azanye no kwica abanyegiputa. Kandi ahazobona ayo maraso hejuru y'umujyango no kubishima jyango byomi. Uhoraho azorengana iyo nzu ntazokundira umuranduzi kwinjira mu nzu zanyu ngo abice. Kandi ibyo muze mwami mubyitondera bibe icyagezwe cy'intahava kuri mwebwe no ku bana banyu. Kandi nimwamara gushika mu gihugu Uhoraho azobaha nk'uko yasezeranye, muze mwami mwitondera uwo muhango. Kandi uko abana banyu bazobabaza bati uyu muhango wanyu n'uwiki, muze mubishyure muti iki nicyo kimaze cyitwa Pasika y'Uhoraho, kuko yarenganya amazu yacu Abisirayeli turi muri Egiputa, akayaziguriza igihe yica abanyegiputa. Abantu barunama barasenga. Abisirayeli baragenda bakora nk'uko nyene Uhoraho yageze Mose na Aroni aba ariko bakora. Icyago cya cumi. Hafa abana b'imfura. Nuko mu gicugu Uhoraho yica abana bose b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo nyen'ingoma ukageza ku mfura y'imbohe ifungiwe mu ibohero n'iby'uburiza byose by'ibitunzwe. Muri iryo joro Farawo ararandamuka n'abanyarugo biwe bose n'abanyegiputa bose. Muri Egiputa hacura umuborogo mwinshi kuko atanzo n'imwe itapfuyemwe muntu. Ahamagaza Mose na Aroni muri iryo joro nyene arababarira ati nimukure hasi mujonjore muve mu bantu banje mwe n'Abisirayeli mugende muje gusaba Uhoraho nk'uko mwavutse. Mujyane n'imikuku yanyu n'amasho yanyu nk'uko mwavutse mwigire, nanjye munsabire umugisha. Abanyegiputa bahihita ubwo bwoko ngo babavire mu gihugu vuba, kuko bavuga bati turapfuye twese. Abo bantu bajyana amarobe yabo ataraja mu mwambiro atarotswa, utwato twabo bacumbamwo bari baduhambiriye mu mpuzu zabo batwikoreye ku bitugu. Abisirayeli bakora nk'uko Mose yavuze, basaba abanyegiputa utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu n'imyambaro. Uhoraho aha abo bantu kurabwa neza n'abanyegiputa, babaha ibyo babasabye. Uko niko binyagiye abanyegiputa. Abisirayeli bajonjora bava muri Egiputa. Abisirayeli baragenda bava i Ramesesi bataha i Sukoti. Abagiye n'amaguru bari abagabo ibi

kirimwo. Kuko birukanywe muri Egiputa ntibashoboye gutebagana atana gahamba bari bwironderere. Imyaka Abisirayeli bamaze muri Egiputa na 430. Iyo myaka uko 430 ishize kuri uwo munsi nyene, amasinzi yose y'ingabo z'Uhoraho ava mu gihugu cya Egiputa. Iryo joro niryo kurara ku maso kwibuka uko Uhoraho yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Iryo niryo rya joro ry'Uhoraho Abisirayeli bose bakuye kwama barirarira ku maso uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana. Ibindi byagezwe byo kuri Pasika. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati, iri niryo byirizwa ryo kuri Pasika. Nihaze hagire umunyamahanga ajya kuvyayo, ariko umugurano w'umuntu wese yaguzwe amahera niyamara kumukeba abone kubiryako. Inyambukira cyangwa umucyangero ntibaze babigeko, bize birigwe aho biri mu nzu nyene. Nimuze musohokane n'agashitwa kizo nyama, kandi nimuze muvune n'igufa na rimwe ryayo. Ikoraniro ry'Abisirayeli bose baze bame bagira batyo. Kandi umunyamahanga niyaza kuba muri mwebwe, akagomba kujya mu bya Pasika yanjye je Uhoraho. Izina muhungu wese wo mu nzu yiwe akebwe, aheze abone kwegera ibya Pasika abijemwo, maze azoca amera nk'imvukira. Ariko nihaze hagire umuntu n'umwe atakebwe abiryako. Icyagezwe ni kimwe kumvukira no kumunyamahanga yaje kuba muri mwebwe. Uko ni ko Abisirayeli bose bakoze uko Uhoraho yabariye Mose na Aroni, niko bakoze. Nuko kuri uwo munsi nyene Uhoraho akura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa uko imitwe y'ingabo zabo yangana. Mugenzi nkunda, hano niho tugarukirije ikiganiro ijambo ry'ubugingo cy'uyu munsi. Ndagushimiye cyane ko washoboye kugikurikirana. Imana ikugirire neza kandi iguhe umugisha. Dusenge Imana. Yehova gitandara cy'agakiza kacu, turagushimiye kugira neza kwawe, kuko wewe wamushitse amateka yawe ibihe byose, kandi ukama wigaragaza ukiyerekana igihe gikwiye gishitse. Turagushimiye kubw'igitangaza wakoreye Abisirayeli bari mu buja bukomeye cyane, maze ukabatabara. None natwe uyu munsi dutuye mu isi shobora kutujyana mu buja bw'ibyaha. None rero turisabiye kugira ngo uze udutabare, maze nk'uko umwagazi watanze

Data uri mwijuru mana ugororoka nyenurukundo izina ryawe nirishigwe hejuru. Reka twongere duce bugufi imbere y'ubwiza bwawe mwami. Muri kino gitondo wongeye kubona yuko bikwiriye yuko tuba imbere yawe. Kandi watugiriye neza uyu mwanya udasanzwe tugiye kukwereka abana bawe mwami. Umwe wese urazi ikibazo ciwe. Hari abana bawe bateye intambwe kubw'ubumuga bafise mwami. Erega nabo nyene n'abawe mwami. Tubasize mu biganza byawe. Nta handi bokirira, nta handi boronkera amahoro, nta handi bokwitura atari mu biganza byawe. Bari mu biganza byawe ngo bagenze kushaka mwami. Reka ngo iki gitondo kibi cyo gutabagwa kuri bo mwami. Hari abafise ingwara zidakira mwami. Hara bari hano, hara n'abatari hano mwami. Mu izina rya Yesu Kristo, turahamagaje ubushobozi bw'ijingo bubatabare mwami. Abagwayi izo ngwara bihebuye bibaza ko zidakira, imbere yawe zirakira, bakire mu izina ryawe. Hara batishoboye bari hano mwami. Bibaza ati uyu munsi ndabaho gute? Mbega biragenda gute? Nta wundi yo batabara atari wewe. Tubashize mu biganza byawe muri kino gitondo mwami. Turasabye ngo ubushobozi bw'ijuru. We wagaburiye Eli ukoresheje ibikona mwami. Reka nabo ngo batabare mwami. Reka ngo uyu munsi babone gutabagwa kuvuye kuri wewe. Reka ngo baze batanga amashimwe ibyo bakoreye mwami. Kumbure bo kwiganyira. Reka uyo mudaimoni wo kwiganyira tsindwe mu izina ryawe. Bame babona imbere yabo yuko ari wewe kubatabara. Bame bahanga masi juru mwamu z'ubukozi bahukwizera mu buryo budasanzwe kirushirije byose mwami ndasabye ngo uzubahe kugira iherezo ryiza. Genda genda muri rino koraniro mwami uraba malira ya buri muntu wese ari hano muri kino gitondo maze ngo uyu munsi wa nyuma wo kwitegurira isabato nkuko akoreye igitangaza abisirayeli ukabaha ingero zibiri. Reka sabe ngo buri muntu wese uyu munsi umuhingero zikwiranye n'uyu munsi n'uw'isabato mwami. Abana bawe baze bagira umunezero mu munsi wera w'isabato. Bikore mwami kukuri Imana yumva. Kandi kukuri Imana wamutwitwararitse. Reka ngo ubuntu bwawe n'amahoro yawe bibe ku bana bawe. Kandi ukomeze guhezagira ubwoko bwawe. Ni muri ryatsi na ryo watubambiwe Yesu Kristo tubisabye mwami.